Barbara of the Doomly. Giling ang abroad mo tanong lahat ng yagi matro.